Kuna tare da sashen Hausa na TRT Muryar Turkiye, kuma kuna sauraron mu akan mita 19 a gajeren zango kan kilohertz 15,320. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙayatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.

Duk da cewa Somalia na da gabar teku mai tsawon kusan kilomita 3,900 da kuma yankin tattalin arziki na musamman mai fadin murabba'in kilomita miliyan 1.2, har yanzu ba ta iya amfani da cikakken karfin fannin kamun kifinta yadda ya kamata. Bisa bayanan hukumar abinci da noma ta Majalisar Ɗinkin Duniya, wato FAO, adadin kifin da ake kamawa a shekara yana kusan 25,000 zuwa 30,000, yayin da ake ganin karfin fannin zai iya kaiwa 10,800. Ana kiyasta cewa fannin yana samar da kusan dala miliyan 135 a shekara, kuma yana wakiltar kusan kashi 2% na jimillar kayayyaki da ayyukan cikin gida. Saboda haka, matsalar ba rashin kifin da za a kama ba ce, illa karancin tsarin sanyaya kayayyaki, wuraren ajiya, cibiyoyin sarrafa kayayyaki, ababen more rayuwa na tashoshin jiragen ruwa, ƙwararrun ma'aikata da kuma damar samar da takardun shaida da suka dace da ƙa'idojin ƙasa da ƙasa. Buɗe kasuwar China na iya samar wa Somalia damar ƙirƙirar tsarin ƙara darajar kayayyaki ta wannan fuskar, idan fitar da kayayyakin ta kasance ne kawai ta yadda jiragen ruwa na ƙasashen waje ko manyan jiragen kamun kifi za su kama kifin daga ruwan Somalia su tura shi kai tsaye zuwa China, gudunmawar tattalin arzikin da Mogadishu za ta samu za ta kasance mai iyaka. Amma idan ana sauti kifin a tashoshin jiragen ruwa na Somalia, a rarraba shi, a sarrafa shi, a shirya shi cikin kunshi, sannan a fitar da shi ta hanyar tsarin sanyaya kayayyaki, hakan na iya samar da sabbin ayyukan yi da ƙarin fannoni na tattalin arziki a biranen tashoshin jiragen ruwa. Bankin Duniya ma yana kallon zuba jari musamman a wuraren ajiyar sanyi da cibiyoyin sarrafa kayayyaki a matsayin ɗaya daga cikin muhimman abubuwan da za su taimaka wa cigaban kamfanoni masu zaman kansu domin Somalia ta ƙara fitar da kayayyakin teku zuwa ƙasashen waje. Sai dai mafi muhimmanci kuma mafi raunin ɓangaren yarjejeniyar shine 'yancin mulki a teku da kuma kamun kifi ba bisa ƙa'ida ba. Doguwar gaɓar tekun Somalia da raunin ƙarfin hukumomin gwamnati sun sa kamun kifi ba bisa ƙa'ida ba, wanda ba a iya masa rajista kuma ba a tsara shi ya zama muhimmiyar matsala ta tsaro da 'yancin tattalin arziki tsawon shekaru. Hukumar FAO ma tana jaddada buƙatar kare musamman tarin kifin tuna masu daraja daga kamun kifi fiye da ƙima da kuma wanda ba a kula da shi. Saboda haka, ƙaruwar cinikayya da China na tilasta a lokaci guda a bunƙasa damar ba da lasisi da sa ido kan jiragen ruwa. In ba haka ba, faɗaɗa fitar da kayayyaki na iya haifar da sabon matsin lamba da zai ƙara ayyukan jiragen ruwa na ƙasashen waje maimakon ƙarfafa ikon Somalia kan albarkatun tekunta. Har ila yau, yarjejeniyar tana nuna yadda babban sauyin da ke faruwa a hulɗar China da Afirka ya shafi Somalia. Manufar Beijing ta ba wa ƙasashen Afirka damar fitar da kayayyaki ba tare da harajin kwastam ba, na neman mayar da martani ga sukar tsarin cinikayya da ya daɗe yana karkata ga China, tare da nufin ƙara shigo da kayayyakin noma, ma'adinai da kayayyakin teku daga Afirka. A gefe guda kuma, ɗaura damar shiga wannan shiri da sharaɗin kasancewar hulɗar diflomasiyya da China yana nuna cewa wannan buɗewar tattalin arziki tana kuma da wani ɓangare da ke ƙarfafa matsayin Beijing na diflomasiyya a Afirka. Saboda haka, yarjejeniyar kamun kifi tsakanin Somalia da China ba yarjejeniyar fitar da kayayyaki kaɗai ba ce, wani sabon fage ne na hulɗa, inda babbar kasuwa da damar zuba jari ta China suka haɗu da yunƙurin Somalia na mayar da albarkatun tekunta tushen cigaban tattalin arziki. Ga Somalia kuwa, ma'aunin nasara ba zai kasance yawan kifin da ta sayar wa China ba, illa yadda za ta iya bunƙasa jiragen kamun kifinta, ƙarfin sa ido, tashoshin jiragen ruwanta da masana'antun sarrafa kayayyaki na cikin gida a ƙarshen wannan tsari. Ƙarshen shirin na wannan lokacin kenan, mun gabatar da bayanan nazarin Dr. Kandabeji Olu, masanin harkokin Arewacin Afirka. Muna fatan haɗuwa da ku a shirinmu na mako mai zuwa domin tattaunawa kan wani sabon batu. Yankunan rikici a Afirka.

Ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT muryar Turki. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa, ku huta lafiya.